ngenxa yalezo zinto ngeke ngivume ufe. Noma abantu bangaze baqambe ngegama bathi unguma wavuke, glory to Jesus, kodwa ngenxa yento uThixo ayibeke kuwe ngeke uNkulunkulu avume nawe.

azonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu akuthanda kanjalo. Ngithi ngekufi cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho. Ngisho wena ngekufi, nawe yisho ngeke ngife, ngisazophila ngishumayele imangaliso zikaThixo. Hey my God, ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isiredi

Hlala. Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu akafuni uphume nediploma, kodwa ufuna uphume nedegree. Ayangizwa. Ayi, kodwa ngiyabonga ukuthi khona ongizwayo. Ngithi ungamdabukela uJona uma esesiswini senhlanzi uzama ukumkhipha, ngoba ngenkathi uthi uyamsiza uyamkhipha uzofela emanzini. Linda kuze kuphele iperiod. Wathandaza esesiswini senhlanzi.

Siyabonga uNkulunkulu wethu sithandile Baba wethu igama lakho lingaphezu kwamagama onke Baba wethu namandla onke liphakanyisiwe Baba wethu ugcwele ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba Baba wethu namandla onke ngalo siyanqoba ngalo Baba wethu namandla siyakhululwa uNkulunkulu wethu ugcwele ngegama likaJesu waseNazaretha akekho njengawe nofana nawe emhlabeni

bafundisi shibe abafundisi bonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol iya observer ngegama lika Jesu ngoba dlamini isibongo ngiyakhola ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu. Last time shibe ngichecka kwakunesikhalo sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina. Zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama ngoba ale mic yasinda. Ngivumeleni bazalane ngikhulume naka amagama. Cela bazalane ngabe sisakunako okuningi ba ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo. Iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozongciphisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo. Njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu. Mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe. Zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu. Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden. Njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba. Wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba. Number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu akho ngiyawumenzela umsizo njengaye. But mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona i help idukisa i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningadli uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke. Ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phezwe impilo zenu vuka lo mhlabeni.

0: Mela bafuthi nimfumele ngimemeze ngapha eJesu. God loves you. Baba, uNkulunkulu uyakuthanda.
1: Awu,
0: bekuthi nemali shibele yonke.
1: Awu,
0: ufuna ukukhombisa abantu ukuthi uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. Ngani ngiphena 100 rand bekuthi nemali kiki. uNkulunkulu baba, uyakuthanda. I am doing this ngenza lokhu baba. uNkulunkulu uyakuthanda. Isuke enhleli le siya speaker. Inkosi ngithume kuwena baba ukuba ngizokutshela.
2: Virtual DJ.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesse igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha ngakho nje. Thunywa basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kuwe. Baba, uyakuthanda uJesse. Bazalwane bami.

lokho babo kwenzeka namhlanje ngithunywe uJesu akusini akusibo futhi laba bantu inkosi uJesu kungakuhle baba ukuba mongakazi namukele uJesu lo akusiyi bribe le kodwa iqiniso lithi konke lokhu kuyize leze uma impilo yakhe ingenayo uJesu

zilungiselwe khona manje ngoba besuka nje la ngqondo uyayizwa nayo ukuthi sisukile njengamanje isendleleni iyadumi yatsamaya mntanami ngihamba nayo namhlanje sihamba nezicelo zabantu sihamba noNkulunkulu ovuthayo sihamba noNkulunkulu oqaqa izibopho sihamba noNkulunkulu ovula iminyango evaliwe sihamba noNkulunkulu ogqashula amaketango okungenzeki kubantu kuNkulunkulu wethu kuyenzeka okubashiye kuyaqaqeka namhlanje akunendaba mntana baba ukuthi lo mgodi kufa kwabani kodwa mzothi waphuma kulowo mgodi akunendaba ukuthi lowo mnyango wavalabani ngizothi uyavuleka lowo mgodi akunendaba ukuthi lowo maketango waboshwa bani ngizothi uyaqaqeka lowo maketango isikhathi sokuphumelela njengamanje isikhathi sokuthukulula njengamanje isikhathi sokuqaqeka kwezibopho bonke okhiwe esebaze bathamba ababophana babopha nempilo.

ngihamba nawe njalo njengoba ungizwa ngihamba kanje ngithwele wena ngizothi uNkulunkulu owenza izinto zenzeke uzokwenza nakuwe uzofika uNkulunkulu ilanga selishini ethi omunye ufike kuseni sebethi baqedile ngawe ngizothi uNkulunkulu uzokhipha wena namhlanje uNkulunkulu uzophakamisa uMadikhayi oseright off kwathiwa ngeke uze kwenzeke uyazi ukuthi waboshwa wena uyazi ukuthi kuneyihibe zakhulunywa phezu kwempilo yakho kunabantu abathi ngeke uze usebenze wena kunabantu abathi ngeke uze wakhe umuzi wena kunabantu abathi ngeke uze uqashwe wena kunabantu abathi ngeke uze ube nemali wena kunabantu abathi ibhizinisi yakho ngeke iziphumele kodwa ngikuthwele mntanami namhlanje ngikuthwele emagqalabeni ngizothi isikhathi sempumelelo isikhathi sokuphakama kwakho

ngoba ngishilo ngathi mangibuya ngalana ngobe sengidedela inamba ozosithola kuyo la emsakazweni with ubaba umprofethi uMagejageje. We are live namhlanje emsakazweni esikuyo, kanti inamba yimi kanjena ke ozosithola kuyo namhlanje. Inamba yase studio ke njengamanje imi kanje 033 342 3970. Ngiphinde futhi 033 342 3970, inamba yokuqala leyo ozosithola kuyo. Mangibuya lana ngibemezela inamba yesibili.

impendulo yayingasekho kwabaphilayo kwakufanele kanje kiwe kulaba esebafa ngoba bafe bengayilethanga impendulo laba abaphilayo bahlulwa nje sekumele kuwe qhumule umhlaba manje hayi kulaba abaphilayo kulethanga ya underground kuthiwa lowo philayo kuyabiza ukuthi ukuphila ukuprofeta kulaba bangasekho kuvuswe bona lalaxi propositi ndoda nomuntu lamathamba sengaphila na futhi ukuphila kwakungasekho kwabasemzimbeni kusekumele kuyogcina esigodini emathuneni la kukhona khona abantu abafile besethiwa profeta lamathamba besaphila kuyophiliswa laba abangasekho ngoba isiqaliso sekulaba abangasekho impendulo yempilo ikulaba abangasekho uma bengaphiliswanga laba abaphilayo angeke basaphila babukumkani so

angazi ukuthi kuphi la ufisa kulunge khona izinto zakho noma la ufisa kuqaqeke khona kodwa namhlanje sizodila nawe sizodila nesimo sakho sizodila nesimo sekhaya lakho sizodila nabantwana bakho si live lapha kwababa umprofeti Mageja Geja namhlanje 10 o'clock sizobe singena khona kanti abantu base Great Town nakhona siyafika khona namhlanje 8 o'clock masiphuma lapha emanzini sizobe silapha na e Great Town silethe impande yesiqalekiso kababa umprofeti Mageja Geja mangabe ngimtaka baba khona langakwazi ukufinyelela khona kulezi ndawo engibalayo ngiyacela ukuthi ugijime khona uyokwazi ukuthola usizo ukuvuleka izinto zakho kuqaqaka izinto zakho kunomuntu othi ngiboshiwe kunomuntu othi izinto zami zivaliwe kunomuntu othi izinto zami ziboshiwe kodwa kunzima ukuthi asukube khona lokho nje ukuthi amadala abanzima bakumele ukuthi uyothola usizo kusasebenza wena imithi yabathakathi ngiyacela mntaka baba ukuthi sukuma ke impilo iyasukunyelwa impilo iyahanjelwa baba umprofeti Mageja Geja njengoba ephumile eze kuwe nawe uphuma phela uhlangabezane naye uzolanda usizo lwakho.

0: mabaphile abantu babukumkani ngenxa yesikhathi mabaphile
1: kanti ke njengamanje ngizodedela inamba yalapha yakoba umprofeti Magetsha Getsha ngoba izinto zethu zimi kanje kungcono ukuthi sidedele inamba sizukuthi abantu ke basizakala kuphi na

0: Roma chapter 13 verse linye nje lika 8 elithi ningabi nacala lo ningabi nacala lani nakubani kuphela elokuthandana ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho bese lo unyuswa lithi ke let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.
1: Baba wethu sezulwini, baba wethu ongcwele, isekwe inkosi yethu Jesu Christu odalile izulu nemhlaba, walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakho izelwe iyodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Kanjalo nathi wasiyala ukuba masithandane, omunye athande omunye ukuze sikwazi ukugcwalisa umthetho, njenganalokhu Jesu naye wawuvuselela lo mthetho uMose ayesewulethile emhlabeni uNkulunkulu emthumile ukuthi akawudlulise, ukuthi thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. UJesu ke ene uyakugcwalisa lokho ngoba uthe yena akezile ukuzoqedana nokuthulisa imithetho kodwa uzoyigcwalisa. Uyayigcwalisa uthe umuntu akathanda iNkosi uNkulunkulu wakhe ngayo yonke inhliziyo, ngawo wonke amandla, ngako konke anako. Uthi nomakhelwane wakho, naye uJesu uyakugcwalisela lo mthetho. Namanje ke siyeza ukuthi othanda omunye ukhombisa ukugcwalisa umthetho. Siyabonga ke uNkulunkulu osithandayo nosinakekelayo, osithanda noma sesonile kodwa uyasithanda. Uthando lwakho alinakulinganiswa nalutho, alinakufaniswa nalutho. Siyakubonga ke uNkulunkulu othembekile. Kusho uthando lomzali alifani nolwakho uNkulunkulu, kusho uthando lwengane kumzali alifani nolwakho uNkulunkulu, ngoba wena unambandela. Thina ngelilanga abantwana bethu sibe sibakhulume kabi sithi ngoba ngikwenzela ukuthi bengithi kukhombisa uthando, kodwa manje ngoba wenze njena sengiyashintsha. Kodwa wena uNkulunkulu ongashintshi. Siyakubonga ke Nkosi ethembekile. Namanje siyabonga ekuseni uNkulunkulu onomusa, sasivusile ngapha nangapha, bekhona abalilayo enhlizweni zabo emoyeni wabo belila ngenxa yokushiywa zihlobo zabo, bekhona abalilayo ngenxa yokugulelwa, bekhona abalilayo ngenxa yokukhathazeka, kodwa uthezwini lakho singakhathazeki ngalutho. Uthi ngalutho konke okukhona ke kuqhamuke kushiyane, kuba ngathi khona okukhulu kunokunye, kodwa uthe ngalutho. Nkosi siyabonga ukubamba, sifisa ukubamba ukusho kwezwi lakho, sikubambe ngokukholwa ukuthi uthi singakhathazeki ngalutho. Sihole ke uNkulunkulu othembekile kuzo zonke iy'nhlelo zosuku kumuntu ngamunye ngamunye, iy'nhlelo zokujabula, iy'nhlelo zokudumisa, iy'nhlelo zokukubonga uNkulunkulu, iy'nhlelo zokudlulisa ubuhlungu obukhona. Wena Nkosi ukhona ngey'khathi zonke, endaweni zonke, kubantu bonke ngey'khathi zonke. Siyakubonga ke Nkosi, sithi hamba nathi uNkulunkulu othembekile. Nakulona lolu suku usithembisile Nkosi ukuthi singakhathazeki ngekusasa, ngoba ikusasa ney'dingo zalo. Nalo futhi siyalinxusa uNkulunkulu othembekile, sikunikeza udumo wena wedwa uNkulunkulu. Nanku umsakazi uMgungundlu FM ey'dingweni abanazo Nkosi, ngamunye ngamunye ey'dingweni zomsakazo nje wona uwodwa, ukuba uhambise ukusiza umphakathi, ukulekelela umphakathi, ubaduduza nokubakhuthaza nokufundisa nokuningi Nkosi okwenzekayo. Siyakubonga ke uNkulunkulu onomusa nokuxhumanisa nje umphakathi. Siyabonga uNkulunkulu othembekile. Siyakhuleka ney'nceke ey'hambisa ivangeli uNkulunkulu othembekile. Mazandi isebenzi, siyanxusa Nkosi yokuvuna ukuthi uzandise isebenzi ey'khuthele ney'thembekile nezithembele kuwena, ey'veza wena uqobo udumo olungo lwakho, kungesilono lwabantu, kungesilono lomuntu ngamunye, kodwa siyanxusa egameni likaJesu Kristu udumo lokufanele ngezikhathi zonke. Siyakhuleka, sikhulekela ukuphila, sikhulekela ukuthula, sikhulekela ubuhlobo obuhle nawe uNkulunkulu othembekile, ngoba uma sinobuhlobo obuhle nawe Nkosi, kuzoba khona ukuthula emndenini yethu, kube khona ukuthula emphakathini, kube khona ukuthula nje kuwona wonke umuntu nakumuntu ngamunye. Siyakubonga ke Nkosi Jesu, uNkulunkulu othembekile njalo, ohlezi ethembekile, ohlezi ethembekile, ophila ingunaphakade. Sibonga ukuthi nathi wasinakekela, wasinikeza

0: manje ngibamba kahle kakhulu eganti ke ozosipha ke izwi nguyena umama umthembu uqhamuka ke kuyibandla Christ in Us Church International. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe incikwazi yenkosi. Siyabonga.
1: Haleluya, haleluya. Siyabonga kakhulu babu Khambule. Ngiyanibingelela nonke balaleli bomgungundlovu FM egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Ngithanda ukubingelela futhi kakhulukazi abafundisi bonke onyawonhle egameni lenkosi yethu Jesu Kristu abathi mabefika balethe iphunga elimnandi. Haleluya. Ngibingelele omama umfundisi. Sometimes thina bomama siyayisikhohlakala esikhathini esiningi kanti lenyanga indaba ingathi ngibingelela bona kakhulu omama, ngibingelele izilomo zomsakazo, ngibingelele bonke inkosi yami nomndeni wakaSotobe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Umgungundlovu FM umsakazo wabantu. Haleluya bazalwane, konke la sifinyelela khona umsakazo siyanibingelela namhlanje ekuseni kuyinye kuwusuku olubaluleke kangaka lwabantu besifazane. Haleluya, it's a woman's day. Ingathi le ndaba namhlanje nje bazalwane, ngiyazi ukuthi ngizothi bazalwane noma ngabe kuthiwa awukamukela uJesu, ngoba uma kuphela la i-ultimate goal yami ukuthi umamukele uJesu. Haleluya. Sizokhuluma kubantu besifazane, sizoqwashisana, sizonikezana isikhathi sokuthi sizazi ukuthi singobani, ukuthi ungubani, ubani umuntu wesifazane, kusho ukuthini ukuthi umuntu wesifazane, yini role yakho oyidlalayo. Haleluya bazalwane. Namhlanje i-text yethu izoba la kuGenesis chapter 2 uverse haleluya verse 18. Ofundeka kanje. UJehova uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. UJehova uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Into yokuqala ekumele siyazi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ukwazi ukuthi uqhamukaphi. Why are you here? Wafika kanjani? La uNkulunkulu uyadala, udala izulu, udala umhlaba, udala yonke into. Uma sedalile, mase dalwa lesi sidalwa sokugcina, uthi kuhle. Ngenxa yokuthi umuntu wesifazane muhle. And noma ngabe kuthiwa unjani, noma ngabe kuthiwa omunye umuntu maye kubuka, ukubuke ngazathi awubukeki umuhle, kodwa nje umuhle.
0: Yeah.
1: Uma kudalwa, kwadalwa umuntu wesifazane, uNkulunkulu wathi kuhle. Into yokuqala noma inkinga yokuqala eyavela ekudaleni kwaNkulunkulu, mayiqala uNkulunkulu ayibona indalo eseyidalile konke sekwenzile, usethi akukuhle ukuba indoda ihlale yodwa. So iproblem yokuqala esibhekana nayo leyo ukuthi akukuhle ukuthi indoda ibe yodwa noma umuntu ahlale yedwa. Uthi ngizomenzela umsizi onjengaye. So umuntu wesifazane ufika uzosolve iproblem yokuqala ekhona endalweni uNkulunkulu mayidala. Uthi ngizomenzela umsizi onjengaye. Umsizi onjengaye, the Hebrew word is Ezer. Ueza ochazwa ukuthi it's a helper, noma umuntu who comes along uma ngabe wena usenkingeni yakho azosiza. So umuntu wesilisa unikeza izilwane ukuthi akayidala ayibize ngamagama, kodwa asikho esikwazi ukufix inkinga ekhona insimini yase-Eden esedalile uNkulunkulu until kuze kudalwe lesidalwa esihle, lesidalwa esaqeda indalo. Kwathi mase kudalwe lwane kwase kuthiwa kuhle. Umuntu wesifazane uenda futhi buka ukuthi uthathwapi. Umuntu wesilisa kuthathwa udaka, uNkulunkulu uyangcola, uyamdala. Kodwa mayidala umuntu wesifazane, akayidali ngento engcolile. Ulalisa lo wesilisa, ukhipha nje ubambo kuye. Uthathe wenze nje umsebenzi osuclean, ngoba le nto ezodalwa la izo perfecta into esidaliwe. This is the

0: Masifika kuleli qophelo siyambonga uNkulunkulu kakhulu sibonge kakhulu kumama mfundisikazi la Pastor kahle ngithi nje umfundisikazi nje bathi ngichila uthi mama Mthembu ikanti uqhamuka ebandleni Christ in Us Church International ikanti number thola ngathi 082 408 6276 iphinde 082 408 6276 kanti umfundisi lapha umlabo ubheke umlabo uthi amen baba khambule siyabonga ngomama Mthembu uNkulunkulu umthwele abesifazane banamandla mabehlezi endaweni yabo siyabonga kakhulu abanye sobuya sibafunde isikhathi sesonakele sibheke ku Sunday school kodwa ngifisa ukuthi mhlawumbe ngenze bukhona simembezelo ofuna ukusidlulisa sasebandleni.
1: Aleluya. Namhlanje si celebrate inkonzo yomama emvuzo ngo 9:30 umthandazo ngo 10 inkonzo yaqala ngo 12:30 ya eFrance nje esikoleni umvuzo lapha ku La Costa. Haleluya. Aleluya. Siyabonga.
0: Ake siyabonga kakhulu. NkuluNkulu akasigcinile wena umndeni wakho nebandla aqhamuka kulo.
1: Aleluya.
0: Amen. Amen. Amen.

Yabona ngimlalele ekhaya ke njoba nge ngasho nje ke ukuthi ke hey inkosi yami sithi ke kuba bonke nje ngempela ke abathe basho abathandwe babo sinakho nje ke nathi ukuzwakalisa amazwi enduduze na ukudabuka ukuthi ke ngempela uNkulunkulu sengathi ke ngabagcina abahlobo obibona ke ngempela ke abashiwe amalunga omndeni njalo njalo siyazwa ke nalapha na ke futhi ke endimini kaMasikandi lapha na ukuthi ke ebusuku ngothwalofu kuzo sokuba namhlanje insizwa laphana ke uSicebi umfoka Dlamini oziwa ngegcokama elidala hawu bese ngozini wayesephangalala khona lapho nje eya emcimbini ngempela bekade menywe kubona laphana ke kumhlathuze ingozi yemoto wayimoto yakhe hayi bengeke saphuma hayi ngendlela eyiyona imoto hawu hey sidabuka kakhulu ngempela kubo bonke nje bathi basandulela lento iyasitshela ukuthi ngempela sakhile kulelizwe kulomhlaba singabahambayo sivakashile njena sikhona nje umzuzwana.

Kwalta ukuthi ke lapha nakwethu mangabe kubumbana ihora lapha nakule shumi ngobe sengiphuma ngoba ke uyobe sekhona lapha nakwe Jabula Ntanzi ozohlala nawe ke uyena ke uzobe nawe ke namhlanje kusukela nje ngehora le shumi kuze kuyobabalwa kuyovalwa.

akase tjana ngilomlaleli khulumlaleli ngibone ngathi uyangqonqoza inombolo ungakhohlwa ngiyengasho ngathi inombolo yami ithi 0333423970 noma 0333422391. Ungasabi, ungesabi ungene emoyeni, ungesabi ungene emoyeni. Noma ngabe umoya uthi yenzani, noma uthi thandaza, noma uthi yenzani nje, ungene, awungene, ungene. Awu, Nkosi yami. Naba laba bazalwane. Laba!

0: Zoba bamba nje kancane ngizwe lo mlaleli wami uthi uzobe ethini kimina.
1: Ah, asikubingelele.
0: Hallelujah. Amen. Yebo.
2: Ngiyaphela khona uhlele ngenza lezo lokugetsha getsha ezayilo kuzini lesigodini mina umthembu.
0: Ah, lesigodini. Yebo.
2: Ngibaluzo lohlele impela ngathi wathanda manje sibe sesibuka lezi namba usenza kanjani ukumhlonishwa uphi wena ngamthola
0: umhlonishwa muphi
2: ukhethekhethe
0: oh hayi uba ney'nsuku angena ngazo noma ngenasiqiniseko ngoba mina ngivamise ukuphambana naye ukuthi ungena nini kodwa nje phakathi neviki nje impela uyayangena ohlelweni lolu emini bebade lolo olungena ngo-12 luphume ngo-3 emini uvamise ukungena lapho esikhathini esiningi hawu wokusho ukuthi hayi ngeke akalivalanga ucingo umlaleli unqamukile nje ngamke kwangempela ukuthi eh no ngamkile kuyabonakala yangikhombisa imshini yamthu ngamkile mhlambe mayikhona indlela ngabe yaphinda abuye simchazele kahle kodwa nje ubaba umprophet Magetsha uya angene noma ngenasi siqiniseke kahle sosuka ngena ngathi kodwa uvamise ukungena ohlelweni luka mfowethu uDJ Nice uzakwethu umdu emini bebade lolo hlelo luqala ngehora leshumi nambili emini luze luyophela lapha na ku 3 ntambama from Monday to

shaka mnandi kanjalo laphana ke umama laphana ke ubamuthabile emiyeni uthabethe mamthabethe lona uthi ke hayi asambeni seshilo noma ngabe kuthiwa kunjani ya hayi nami ngiyayeshilo angazi ke ngibona ngathi kunemimoya emibi ke nje ke ephazamisayo ingoma engidlalayo ziyaphazamiseka mangithi ngiyachecka akusimanga akukho entsha akho lutho nje ibuye vele iqhubeke nje futhi mangasekho la emoyeni idlala kahle mase ngidlala la ngidlala khona uyabona ukuthi ke ngempela ke imimoya ilwa nje nobukhona bokuphila kwethu enkosini ukuthi uNkulunkulu wethu siphethe ngomusa kodwa ke uyathi ohlabelela kahle athi ngiyagcinwa esandleni somusa noma kungathiwani ukushuthi noma ngaba amadimoni athi ayanginyakazisa kodwa okusalayo ngiyagcinwa esandleni somusa yabona ke manje ke isikhathi mase sesinje ngizodedela ke laphana ke ubaba dokotela ukhoza sizwe ukuthi ke ngempela uNkulunkulu umphathiseni sikwazi ukuthi ke ngempela sisizakale ngoba egcineni inhloso ukuthi kusizakale thina asimdedeleke ngalezi insizwa zikaNkulunkulu

ngivezela izinto ezimbalwa engifisa ukuba sizithinte. Okokuqala, usivezela ukubaluleka kwentsuku ekuphileni. La ekuphileni lubalulekile usuku. Usuku lakhiwa imezuzu, lakhiwa ama-hour. Bese kufinyelela lapho sithi sinosuku olupheleleyo. Kodwa kukho konke okwenzakalayo kwenzeka ngenjongo yokuthi sibe nosuku, ukuba khona kwemizuzu, ukuba khona kwama-hour asiholela osukwini. Usuku lubalulekile empilweni yomuntu. UNkulunkulu ngalesikhathi edala izulu nomhlaba waqala ngosuku lokuqala, wanza umuntu, wenza umuntu, wathi asimenze umuntu ngomfanekiso wethu, wadala umuntu. Ekudaleni kwakhe umuntu kunezinto ayekade sezenzile ngaphambilini osukwini nosuku. Umuntu akamdalanga ngosuku lokuqala, kunezinto azenzayo, wabala wathi ngosuku lokuthile kwenzeka ukuthi, ngosuku lokuthile kwenzeka ukuthi. Uma ngabe ungafunda encwadini uGenesis, ufunde uchapter 1 nochapter 2, uzohlangana nalento yokuthi uNkulunkulu wenzeni ngensuku zilandelana. Bathike ngenxa yesikhathi angifisi singene lapho, kodwa ngifisa ukuba kuvele la ukuthi usuku empilweni kaNkulunkulu lubalulekile. Empilweni yomuntu usuku lubalulekile. Umuzwa umuntu ekhuluma athi usuku ekwafinyelela lapho khona ngizinqumele empilweni ukuthi angisophinde ngikhulumisane nobani ngenxa yokuthi kulolu suku wenza isehlakalo noma into eyenza ukuthi nginqume ukuthi angisophinde ngimkhulumise, angisophinde ngimhambele, ngimvakashele,

ngibe nobudlelwane naye nganquma ngalolu suku ngoba umuntu menquma unquma ngosuku kungabe unquma okubi noma ngabe unquma okuhle sihlangana nabantu ubezwe bethi ngosuku oluthile usuku lolu engeke ngilikhohlwe empilweni yami ngoba ngahlangana nobani nisibona sesineminyaka engamashumi ayisithupha sishadile noma amahlanu noma u-30 kunosuku engenza ngalo isinqumo sokuthi ngiyamvuma ubani ngiyangena emshadweni naye namhlanje siselebrate usuku lethu lokuhlangana kwethu usuku lethu lomshado wethu usuku lethu lokuthola umntwana usuku lwethu lokuqeda izifunde kade sizenza lezi zinto ziveza amandla osuku ngokwahlukana kwalo ngifisa ukuthi ke uMoses kunezinto angazibala azibonile zenzeka empilweni yakhe ezenza ukuthi athi usuku lubalulekile ekubalulekeni kwalo nasezintweni ezenzakalayo osukwini ezinhle kanye nezimbi kodwa kulezo zinto ezenzekile nezisazokwenzeka uthi inkosi ake ungifundise wena.

longo ka zane sik fisa ne ma to a seko pa di generation ezai iti makona bage ba manga to misungu akuti ngona sibani

Usindi ke lo umntaka Ntombela, oh mahlobo. Ntanzi Ntombela, amageba amahlobo mpangazitha. Kasha namenze yaphuza umlaza ngameva. Uzuluka amalandela ukulandela inkomo zamadoda. Usindi umntaka Ntombela, ngiyakutshena umpangazitha ngiyakutshela wena. Uthi akudingwa sibani, ngoba uJesu udlilanga. Ey, bakithi lweno wathi othi abantu bakaNtanzi, oNtombela amabhimbi. Ma ukuthatha bloko. Abelu ngabakutshela lokho. Right, ukuthatha bloko. Unanga uSmail udadewethu. Ehhe, uSindi umsangula ufakazi. Ehhe. Ya khulumani phela. Khulumani phela. Baba basebakini, awuthi mphinde ngenze nje khona zobuthi sinenkani yonke. Up next gonna be Ayanda Ntanzi. Ya, siyabangena bafowethu.

right ke ngale ngoma embili la ezodlala zilandelane ngikhuza ubuthakathi kulaba besifazana abathakathayo sengathi ungathi ugibela imfene uwe emfeneni uphuke ngikufisela lokho ngubuye uthakatha uhamba ebusuku umuntu osifazana uyofaka imithi emasango hayi bo ba hey bakhona abathakathayo nje inkonzo ngisho lapha hey yonke indawo umpelu ugibela imfene nje hawe inkonzo hambe ngase ngiyabona kodwa ngiyayifuna namfeni ngizoyithenga mina ngizogibela emini ngozana.

Yes, esho njalo Nkosi yami uMamhlengi Mhlaba ethi ungiphethe kahle sithandwa sami. Njoba sibongaza nje inyanga yabantu besifazane. Khona izinto nje engifuna ukushare nani bazalwane engicabanga sizowenza umehluko. Khona uthi kuthina khona uthena angizwakali kahle mlaleli so ngizocela ukuthi ningithumelele ku 0623151986 ukuchecka nje ukuthi ngiyezwakala yini ke manje singithe ukunyusa ama volumes nanani but ke izwi engizothanda ukulivula lithola ngicabanga ukuthi izwi esijwayele tholakala ku izaga

Mlalele. Namhlanje ngazi, ngazi kwenzakalani ngogelweni. Washo nje athi wafika kimi.

0: ukuthi lingakuphi ngoba nakho phela ukubaluka amandla ke leyo nakho phela ukubaluka amakhanda ubheka ukuthi ithende lami lisemakhandeni ithende lami likuphi lisekuklineni ithende lami likuphi okunye futhi abantu besifazane enileka kakhulu ukubona jwayelani ukungena kulezi zinto zomphakathi zepolitiki makwenzeka mhlawumbe umunye ukwazi ukukhuluma sondela mhlawumbe ungagcina uyikhansela sondela mhlawumbe ungagcina ungqoqqoshe musukuba le kude nethalente lakho ithalente lakho lingabambelele endaweni eyodwa special uphasana uluntu ke wangiluleka emini kade ngisazozala ukuthi amaKristu kakhulu bazalwane jwayelani ungena into enze ipolitiki akulona icala nesono ungena into enepolitiki mawungenile into enepolitiki sondela sondelana nekhansela funi ukwazi izinto thola ngezinto zomphakathi ukuze maze aseqashwa liyakwazi ikhansela ukuthi useduzane la uyabona ngoba phela ukusebenza emgwaqweni nokushanyela emgwaqweni kade ngibuka nje kufakwa nokufakwa kufakwa okhonkolo la eduze nemgwaqo la embali imbali yonkana uyabona uqashwa abantu bexova abanye uyabona beplastela abanye imisebenzi leyo engadingi ukuthi uzufunde ugogode kodwa nje mawuthe lapha nalapha futhi nje ububona abanye ukuthi hayi bayasebenza yazi khona umunye oyiphathela iduku nje kushona ilanga uvela uyiphenda ubuso wenzela ukuthi ungashi lo msebenzi nje sondelana nezinto zomphakathi special nani bazalwane zi involving kuhle ukuthandaza noluntu ngoba siyathandaza kuze kuse siba ngama fasting omunye umngane wami wafasta waze wayolala khona entabeni wayenenkinga ethile kuhle lokho uNkulunkulu futhi uyakujabulela kodwa phela asikulwele nokusebenza sithole imisebenzi ezongenisa imali bazalwane kakhulukazi besifazane sondelani nje amathuba amaevela sondela nawe kulawo mathuba ahlongozwa umphakathi amen kodwa nje bengade ngigcilekile ukuthi fundani bantu besifazane makuvela amathu makuthiwa nakho kufundelwa amathubo okuthunga funda fungela ukuthunga ingubo kuze uthenge umshini wakho ekhaya uqhubeke uziqeqeshe
1: and isikhathi esiningi ama learnership akunikeze lezo zinto zokuqala bakunikeze ngisho ama itezo ifumshini bakunikeze izinto ozidinga ukuthi uqale so kubaluleke kakhulu so ke mfundisi kukhona wonke cela usitshethe mhlawumbe abazalwane bangakuthola ke
0: yebo bazalwane ke umfundisi ugasa ke lo ngixoxe nje kade nalike anganyamalala noluntu nebhizi buyingibambe bazalwane ngabona ngathi angisekho ngikhona kodwa manje ngibhizi kodwa ke nangemabhizinisi uphela umuntu osomabhizinisi obuya shumayele kade ngise Cape Town nje wazwa ngishela ne-birthday mfundisi wafaka u50 rand ngayithenga ibhega ilento wayisho sidojetha ukuthi ngeke sikwenze njani so bazalwane bazalwane umfundisi uGasa lo uMondle Gasa wayefunda khona la ezamaZulu okhulele kumlahla nkosi okhulele khona embali kade kwasangishizila ngizama ngaya nga driver ngisha matekisi ase 1 and 2 ngaya ngabe usicapha yike into engayenzile pastor noluntu sengisho ukuthi la kukhuluma umuntu ongaphakeme oyazi yonke impilo ngang drive 14 embali so ngizama uvuthi ngazi yonke into nje empilweni so njengoba ngine business manje lapha ekhona lasendumiso ehlabathini phela makukhona nje ukuthandile noma mhlawumbe uyafisa ukuthola izeluleko sondelani ngikhona lapha ehlabathini noma ngazile ukuzothenga nje uzothola nje izeluleko ngabe khona ukuxakila ungazi uyihenga ungazi uyibulale sikhona sabe fundisi fundisa uGasa ke lo uthola khona lapha ehlabathini sinama blocks na yonke into makhono wakha kukhona okudingayo ukuthi siye phambili ibandla lami ke engiliranayo ngaphansi kwebandla le ACC lilapha efunda okuhle singena u10 past 10 njalo ngamasonto njengamanje ke inamba yami ke ithi 0826435882 nenkomo njalo ziyatholakala kanye nezimbuzi inamba yambazalwane makhono okudingayo umthandazi seluleko isiyalo umshado uyadlibhika umshado uyaphela phone asikuphi seluleko ngoba kufanele imshado iphele akekho umuntu ongcono kunomunye leyo ndoda oyibona ngathi ayenzi kahle ibekezelele eqinisela thandaza kodwa nje inamba yami sengisho ukugcina ke phasa uyayiphapha sonto cela ukisho uyibhale manje
1: 0826435882

0: abantu besifazane kwalithini kwamatanisa lezi zinto zombili umuntu wesifazane notshe. Ngase ngifunda ebhayibhelini ngabuza ukuthi ebhayibhelini yiliphi izwi elikhuluma ngetshe. Ngase ngithi ake ngibheke ebhayibhelini, ebhayibhelike likhuluma ngedwala, alisasho-ke manje itshe ezimbokodo le encane thina esithi sabe sifazane siyibiza ngayo, kodwa selikhuluma-ke manje ngembokodo ngetshe eliyidwala. Uma ngibuza ukuthi hawu leli dwala lingubani, leli dwala linguKristu. Halleluya. Okusho ukuthi umuntu wesifazane uyafaniswa nedwala, efaniswa nento eqinile engenakuzanyazanyiswa, into enestability, into estrong, into eprotective, into ekwazi ukubalekela kuyo. Okusho ukuthi itshe umuntu uyakwazi ukuthi noma idwala uyakwazi ukuthi umuntu abaleke ngezikhathi zezimpi, bababaleke abantu babalekele emadwaleni baqashe ngayo ukuze bangashayeki noma bangalimali. Bafundile, sifundile ukuthi idwala futhi it's a strong spiritual foundation. Uma ngabe sikhuluma ngedwala elinguJesu-ke manje, the strong foundation, spiritual foundation esinguJesu, and uprotector. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuvikela, avikele. Ubheka nje inkukhu yesifazane ikwazi ukuvikela amachwane ayo la ukhozi luthi luzowathatha luzobusisa ngalo, avikele umuntu wesifazane asikhukhukazi sivikele amachwane aso, bese amanye abaleke futhi as a refugee abalekele kuye umuntu wesifazane. Ngikhumbula ukuthi ngey'khathi zakudala umuntu wayethi uma ngabe kuliwa abaleke acashe emva komuntu wesifazane, babengamthinti loyo muntu. Wayengakwazi ukuthinteka ngenxa yokuthi umuntu wesifazane uhlonipheke ngale ndlela ukuthi akwazi ukusondela eduze kwakhe noma kanjani ngaphandle kwaloyo muntu okungamasa ube negunya lokusondela kuyena. Amen. Enlani-ke indaba yami ila isimbolaza i-stability, isimbolaza i-safety, isimbolaza i-strength somuntu wesifazane. But umuntu wesifazane akakwazi ukuzenzela zonke lezi zinto ukuthi abe stable, abe strong, abe safe, abe ne-safety yena uqobo, abantu bakwazi ukuphephela kuyena, bakwazi ukukhusela kuyena, akwazi ukuvikela ngaphandle kwaleli dwala uNkulunkulu.
1: Yes.
0: Hallelujah. So ngifunde lapha kumahubo mahubo 18 ukuthi uJehova uyidwala lami, verse 2, uJehova uyidwala lami nenqaba yami nomkhululi wami, uNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo, nasihlango sami nophondo lokusindiswa kwami. Inqaba uJesu inqaba, inqaba yami ephakemeyo uNkulunkulu. Haleluya. So liyaqhubeka-ke lapha wena kumahubo 18 lizelasa declaration from verse 31 lapho lifundeka kanjena, lisho ngakuba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kukaJehova, ngubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu na? UNkulunkulu ongibhinisa amandla, owenza indlela yami ilunge, owenza izinyawo zami zibe njengendluzelakazi, ongimisela emagqumeni ami, ofundisa izandla zami ukulwa ukuze izingalo zami zinsale umtsalo wethusi, wena unginikile isihlangu sensindiso yakho, isandla sakho sokunene singisibekele, nobumnene bakho bungikhulisile. Amen. So uyadeclara la umbhali ukusho ukuthi wayesembona uNkulunkulu ukuthi umenzele izinto ezinkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukuvikela umuntu, uNkulunkulu uyakwazi ukukusibekela, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akubuyise endaweni eqinile. Ungahlehli umuntu wesifazane ngoba ubizwe ngembokodo, wabizwa ngento eqinile. Okusho ukuthi lento obizwa ngayo noma ufaniswa nayo, ufaniswa noNkulunkulu uqobo lwakhe, ufaniswa nomuntu oqinile, nomuntu onamandla, umuntu ongahlehli. Ngicabanga nje ukuthi itshe uma ubeke phansi noma ikuphi elikhona, ngisho uvula

zasihlehlisa endleleni kodwa yena uyakwazi ukusimela and sifunda ukuthi ane uJesu lo uyinkosi uma ngabe uJesu eyinkosi ezimpilweni zethu kufanele ukuthi sikhuleke kuye sikhuleke sikuye sihlale kuye uzathi uma amazwi ami laphayana kuJohane 15:7 uma amazwi ami ehlala kimi nami ngihlala kimi niyoqala noma yini ngimenzele uyabona ukuthi uma ngabe uJesu eseyinkosi akukho okuzokwehlula akukho okuzoba yingcindezi kuwena kodwa ngenxa yokuthi sisemhlabeni sibuye sibe khona izinto zisiphazamisa zisishanqise kodwa-ke phezu kwakho konke lokho-ke ngizokhuthaza abantu besifazane kuyinyanga othi inyanga yabantu besifazane ukuthi khulekani kuwe uJesu khulekani egameni likaJesu niqele ukuqonda isigaba sonke sempilo esikukusona nabantu abasha ngiyabafaka nabo lapho ukuthi umuntu akazazi ukuthi ungubani

Ya, siyabonga kakhulu laphayana ke. Kuncekazi yenkosi mfundisi Mamdlamini. Siyabonga ke, siyabonga hamba nomzukulu, sibonge kakhulu izwi lenkosi. Nemfundiso. Ukuthi singa hey, singenzisa kweselesele. Yabona iselesele ugcina ungazi ukuthi lihambe phi. Ngoba ubona ngoxuxu nje. Yabona kanti umnenke wona la uhambe khona. Unento ekhombisayo ukuthi uhambe la. Ngamanye amagama umuntu kubalekile kakhulu ukuthi abe nakho ukulandeleleka. Uthi umfundisi ungayijombi igaba zakho njengomuntu wesifazane empilweni, ngoba ungase ube noma ungase uhlangabezane nengozi ngokuthi wena usuke wajomba izigaba. Landela impilo ngokuyikhonjiswa nokuyifundisa ilabo abahamba phambi kwakho. Uvume futhi ukufundiswa. Thomunye umlaleli bamnondaba, ngiyayithanda ingoma le ozoyidlala. Kithi mina yiphi ingoma ozoyidlala? Uthi hey, ngiyayithanda ingoma. Awu baba, hake ngakuzwa udlala ingoma yencandweni. Nami sengiyacela ke. Waseyacela ke. Ngase ngithi mina, Jesus, kodwa ngizoyithola. Into engiyithandile. Uzothi yena, manje incandweni ihlangana ngapi nalokhu kade ngikhuluma? Ngithi mina, hey, angiyitholanga. Ngiyitholile. All right, into engiyithandayo nathi naye uthe, babuzoni kambe, sebuza kumina ke isihloko, babuzoni kambe, ngithi mina kambe, ebonto enjalo, ngabona ngathi hayi mnandi lento esiyixoxayo. Nansi le ngoma, ngiyakholwa uzoyithokozela. Oh yes! 107.6 FM, kungundlovu, UBJ, okanondaba lo. Ah, Nkosi! Hayi zethembiso bakithi, zethembiso khona izinto esethenjiswe zona. Sithenjisiwe thina ukuthi maske senje sagcina intando yakhe. Sizombona, sizombona, sizombona. Ake silalele ingoma izethembiso. Yes.

0: Hlangabeza umfundisi BJ Zondi kuhlelo esibhedlela. Abantu bayasinda, hashtag bayaphila. UNkulunkulu anibusise nisalalela. Amen. Hlangabeza umfundisi BJ Zondi kuhlelo esibhedlela. Abantu bayasinda, hashtag bayaphila. UNkulunkulu anibusise nisalalela. Amen.
1: Ya, balaleli bomsakazo uMgungu Dlovu. Kuzothi lapha ya ngo-10. Bese ngizama ukuthola izingoma eziculwa abantu besifazane ngo-10 ngenxa yokuthi sesibe nalo izwi lenkosi ngo-10 sothola izingoma 10 to 10:30 izingoma eziculwa noma ezihlatshelelwa ngabe esifazane. Ya. Ebona yilokho nje engifisa ukuthi ngikudlulise ukuthi umlaleli lana amen mfundisi wami bamnondaba ngiyabingelela man of God mina ngumtakazwane ngikuphi mina uthi yena okwashange sanibonani kwashange sanibonani ebovini sanibonani nje sanibonani. Ya, sanibonani. Cela nje ukudlala sisi wayinense kambe intombazane nami yokwesilisa. Ake ngidlale ngoba ngisho njalo. Yes. Ake ngibone ukuthi ubani omunye engizomthola. Nangomu umlaleli la ngicela ukumfunda umlaleli uthi amen mfundisi uthi ngikhona

mina kulesi sibedlela kodwa kunengoma ongaye sayidlali yathi okay ngiza kuyibheka oh okay ngiyazi lena engizoyithola okay uzanti umntaka madlala kosi kulungile ngizokubhekela mina ngiza kukubhekela nomi kahawu all right ya ngiza kuyibheka kodwa ke khona la ngifuna ukudlula khona mhlawumbe ke ngicelele usisi lo akwazi ukuba abe nje ibloho lokuthi ngikwazi ukufinyelela la ngifisa ukufinyelela khona ngiza kuyibheka sisi so ngisengizoyenza enye yezingoma ngiyabonga kakhulu ake ngenze njena ke

0: ke nje dudu kini nabafowethu babukhambule msebenzini sibonga kakhulu sithi dudu nani bafowethu kade nisebenza naye uNkulunkulu owazi konke aqalisa isidingo zenu nani siyabonga nje kakhulu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu nakubishopi ekade lisiphathele inkonzo yakhe baba uShelembe sibonge kakhulu siyabonga nje imphakathi wonke kwaMpumuza indlunkulu yakwaMpumuza siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu sibongile khuluma ke nami egameni lomndeni wakwaSheze siyabonga ngiyithi mangikhuluma ngithi ngenyili ilanga sonke sizawudlula nami namhlanje ngikhuluma la kulombhobho ngelinye ilanga la ngihlezi khona kohlala omunye ngoba nami ngiyobe sengibizelwe ekhaya laphezulu excuse me akekho umuntu ozohlala emhlabeni ingonaphakade sikhona namhlanje asikho kusasa umuntu nomuntu ke kasilungiselele ngoba njoba siphila sikhona sikhula ngithi mangishumayela la ngishumayela khona ngikhulume indaba mhlambe ingezwakali kahle kodwa ngiyayikhuluma futhi njengoba ngiyikhulume uma ngishumayela la ngisuke ngishumayela khona ngithi wonke umuntu ophilayo ma udla nje uphuthu nerabishi noma ke mhlambe ungeludla uphuthu nerabishi kodwa uma nje ukuthi wena uyaphila uhamba phezulu komhlabathi uhamba uqhuba ibhokisi lakho ngezinyawo zakho lalingqinda khona akungena umunye umuntu kodwa kungena wena zilungiseleleke ukuthi malifika lelo suku yes ngabe nakho ukwaliwa ekhaya laphezulu ngicela ukududuza ke ngale ngoma le lengoma icula usiboniso ungowakamqadi ithi izwe alifani
1: I want to be my life because I know life can change any moment and by doing so I always get peace of mind and that is why I choose

Ya, kunjalo, kunjalo nje. Ngiye ngithi bangikhuluma ngithi asitibuli. Asitibuli, asitibuli, asitibuli. Kodwa nje ithike ingoma sohlangana khona ekhaya. Sohlangana ekhaya. Ziningi izinto ezibalwayo kuyona le ngoma. Kodwa nje ekhaya khona. Hayi. Ila sohlangana khona. Ekhaya sohlangana khona. Ngixoleleke mhlambe ngalokho ubutswini tswini sisingizama ukulungisa kahle nami izinto zami la yazama ukulungisa wathi umuya nofika ngoba ngizama ukungena ebhodleleni bafika abantu wabe sathe kwangenwa ngemali wabe sathe nginiki kwacaca ukuthi sifaka thatha imali yakhe babonile ukuthi uzamile akwangenzeka yes wawuphela ke wawungathini wena inyanga yesintwana inyanga yabantu besifazane ngithembisileke ukuthi ngizozama ukudlala izingoma eziculwa ibona abesifazane lalela nansi ingoma ithokozele mina ngenzelwa isimanga oh yes course 107.6 FM umkhungudlovu ubj lo yeah

Yes, angeke sisuke la. Angeke sisuke la. Hayi angeke. Ah, masuhamba sodwa, asikushiye la. No, sifuna ukuhamba nawe. Yeah. Uthi umlaleli, akuqala angibonge umlaleli lapha yanko. Siyami ngiyabonga kakhulu. Ngicelile kuyena ukuthi hayi balo bani, iculo bani wase Vanenje. Yabona ithi le nto yami. Ha babuzondi. Kanti uhlezi nabo bayakuzwa ukhuluma nabo ngiyabonga kakhulu so njengamanje na ke ngiseta ke ngoba manje usungisethile mlaleli manje nangomunye awu ngimpazi alright ake ngifunde nanga umlaleli la uthi babuzondi ngicela ungidlalele ingoma ka Rebecca Malope isandla ngithi dudu emndenini wakwa Dlamini usicebi nakade ehamba naye nabo bonke abashiwe izihlobo zabo uthi ngiyabonga uLungi mtaka Dlamini le emkhambathini Tete wethu ngizokubhekela ingoma isandla eculwa ke uRebecca ngizokubhekela kodwa ke njengamanje isandla ke sika Rebecca sazi isandla sika Rebecca ya ngicela nje mina isandla esika Rebecca kodwa ngalesi sikhathi ake senze njena ke mlaleli lapha ekhaya

nje ake senze nje nake senze nje ngiyabona ukuthi hayi le ndoda ecula ngemuva la hayi ngeke ungafa ungafa le ndoda le ya ungafa ngeke lusisi ucele ingoma eculwa uqiniso yabona ke njengamanje nasobusuku ngifuna sesukukunikeza ingoma eright mntakama ingoma eright sekuzoba sengathi thi ngiyaskipha nje kodwa ingoma yakho is coming ingoma yakho yona is coming ake ngenze njena-ke khona umlaleli oqeda kubhala olaphaya emkhambathini wathi babuzonde ngicela nje ingoma kaRebecca la ethi khona isandla ngane kwethu nansi ingoma eyakho izolandela salungisa-ke izinto zami la ngaphakathi. Cela nje shintsha magiya.

kulesi sikhathi ke ake ngenze nje ngidlalile ingoma umlaleli ade icelile ya isandla sisidlalile siyabonga kakhulu siyadlula ke sesiyavala la ngaphandle kwengoma kumlaleli ayicelile umlaleli ngithe ukugcina uceleke ingoma ye Witness of God ethi ngithobe baba siza kuyibheka ke sibothi sayithola uma sithola sakuyidlala ya ngicela nje ukuma ngibane ngime nje khona lapho angivale ngale ngoma ke angivale ngale ngoma le yasidlalwa insizwa ke manje le ngoma ayi abalaleli bazothawa baba uZondi wakhuluma kahle kodwa manje wayesephetha kabi phela ukubheka isiphetho kubhekwa nje isiphetho ukuthi uphethe kanjani nayingoma yokugcina.

Yeah, asibonge kakhulu ke, sibonge kakhulu sekwanele. Shonjalo. Uthi ngibingelele baba. Cela ungidlalele ingoma ye Witness of God ethi ngithobe baba. Uthi ngicela uvusi uNoyaba ulapha yake eFrance eUnit 4, ePhase 4 uthi ya nondaba omkhulu. Hawu wena kaluqa mina ke sengiyazibongela. Asibonge kakhulu ke balele umsakazi umgungu Ndlovu kaneza kwethu. Si te inyanga yabesifazane mhlamba ake senze nje ngabona sekuchakela mhlamba umlaleli omunye ethi awu baba nazi ihlobo kase ngithi no mhlamba kunganjani umuntu ka asale say extender ngo 15 minutes le show sibe sesenza kanjalo ke noma ke sekuthe ukudlula kodwa sithe asenze njalo baba umntungu nomama umntungu ibandla lonke niyaphila bayavuma ke but nondaba omkhulu siyavuma yeah baba umhlongo la ukhona baba hawo ngiyacabanga nje ukuthi ancike inkosi hayi yabona ke bekukuningi nayizolo nkosi yami nanamhlanje hayi phumula baba phumula phumule phumuleke ecaleni lodwa ya siyabonga kakhulu siyabonga ake sesidlulile mhlambe ke asigcine okwangempela ngale ngoma le ethi

Yeah, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Wena ukhona, wena ukhona, wena ukhona. Yeah, 107.6 FM. UPJ Mtakanondaba, please naye ngalesi sikhathi. Akuve kumnandi ukuhlala nani baleli bomgungu Ndlovu, ngifuna ukusho njalo. Akuve kumnandi, akuve kumnandi.

0: Oh yes. Ah, kwase kulungile. Kunjalo nje Mkhungu Ndlovu. Upitshelo mntana ondaba yabona ke. Yeah. Ake ngibhekele ngombe ukuthi akuyona le ekade ngicela. Kodwa kwase kudlala ka olunye uhlobo. Ake ngibone.
1: Uyemana mche.
2: Uyemana.
0: Yes, yes, yes, yes, yes. Sayithola sayibamba.
2: Uyemana.
0: Nase. Unokusho ngani yakwethu ukuthi khona umuntu. Noma ngabe uxakeke kangakanani. Kodwa lo muntu mawumsondeza. Umsondeza kuwe. Uvane ame nawe. Enkingeni zakho zonke. Lo muntu akuyena umuntu okudelwa. Umuntu wokuthi umamukele, umuntu wokwamukelwa lo. Ngoba angeke akushiye uma nawe ilalele.

0: Jabula ngikho, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi nabhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina emswati mbamba. Mina kathi njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kathi. Njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina.
1: Ongumudlovu 107.6 FM.

0: Ngavela manje lo ke ingoma yesiphiwo Aljarum ethi ke super fine love. Ya, sihamba kanjalo ke kule mzuzu esele eyishumi nesithupha. Ya, sile sikudonsela nje kothi ke emva kokuthola amazwi ahlakaniphile lapha nobaba uSibisi, emva koko sobe sesithola ke ingoma yokholo somkhipha ngayo. Kothi ke emva kwalokho sobe sisixuba ke siva ngasibhela phana ke kwelesithathu ihora sibhela phaa ku-3 ekuseni. Hello, hello, hello, kwena osanda ukuphaphama nje manje novulele lo msakazo uMgungundlo FM, ngiyathemba ukuthi ke uright lapho ngasekhaya. Thokomela kamnandi usengutsheni zakho uma usebenza nge-beat.
1: Msakazo wakho isidudla somsakazo, umsakazo wakhethela ngoba kukhethwe isidudla yabo into enjalo.
2: Khondla
1: khondla
2: stimela somoya
1: isiguqa somsakazo.